Nama di Zohazaw mantadi Lester Dell Sabinus Majikon Nung Ampagui di Hazaw mantadi Daphne Shalin Albert Gompizon Kupia Bautan To ka Om da bayan nati jam kavahu 2 minutes Nang suwab id pagunto ko Dadi hanu tabi ni ko ngavi kaintahangan takudi kaka moy di tito lua lupus nang audio zu moy do makiho ko teka may na magano da kapayhan di hobby ahom hobby agunap sumuang ko na po google ngazon tayo po iti hello doctor kadi agumu ko sa kapayhan ko kamay iti talua da lupus da day ho inko umivad na kuwa tu ada di iti talua da lupus kapayhan di hobby pain ganap kawasa ko do mambasa do day ho yan na tabi na kong avi sunung patu kamay da tuhun di do ohidas tumay mo atinan nga mingat-ingat nagito moy mo sunung puto dahi dasa tinan iso to lulu kamay di nga masiti daw mikot na gidad hamin pangusapan daw moy paki moy intong bah moy pamalisa nabonehan daw kibari tito luo di auto ko na ihan di iso nununu au aluo tapi menanda to ko nga mikot may pamalisam o kito do dakutul dadi iho no ingkato ko na dito binay muntok do mintamong tako do tiko hit nasan dati nanda tako masiti do mo'y nagidad hamin pangusapan do mo'y pakipulisa do dakutul kyo kada do au o luwa ti aso to lulu ako di tikam au di mo'y pakipulisa do hamin na pangusapan ikot po om tata kivan vago kivan o to luwa di ahayid na vago di suang dati nandi au na ihanom na kaya gaganaan na di vago to semono kamay gidato ko di kivado vokon tundi au anangan na mga kandatubat kamay di kanito binay dari ino kinaman dada umivad dada mga kandatubat tagumo dati kita daw ngayon na pakipulisa dada kutulid hamin na pungusapan membayto ko di Paskah dan di om di Navy Jimmy nung kalatiko.

Nongon di Zohor-Zohor man tadi Jimmy, Navy Jimmy nung kalati ko om nagi di Pasca Dandi. Iti mo diti jam kavahu o padam 2 minit ang suvab id pagunta ko. Insan pa kapivas yan ang suvab kumadi sa tubinay. Habi na ko zo, ikatatano dati ka ukab dati radio na makinungaw dit kasaymban boss kadazan dahid Saba VFM. Inko na ko zo votavan id kinin sonon dia zo. Kaguman iti tambahot dahid da TikTok kaya mantad tambunan, mantad tawaw, sandakan ngavi wag mo papayo do avasi ko zuvatavan dia ho ko zuvatavan da daid kinaisonan dia da bayan itim politika mo nga tumanon politika payhan matad kopisan meteorology Malaysia nga katimpun do dong suwab ditigi som dong sedap umasam id pipia kinaisonan kaya matangus apo datangus iti id pipia kinaisonan kanopo audi naihan id nomboy ti nga ino Hansan no, mingat-ingat ako tumoy mo tabinay. So, ngayon na po do, kito, awsong ko avasi, ako zuwa da tavan, ba, tumonda, na nga vihaid, nabon na ihan do, minsawat na vibe, kani, habi na ko zuwa kumadiyo zu isang ngizon, itisan do, bavang, potong down na nga vihaid,

Hang manahom mondok na sanak au gumazo. Untok po yung kontizan, bi ono ko so vinagatinan di tina, tumanod vinagat pinatanto. Ubasan na'y pamakanan adang, montok mamadimpot vinakas ipinanuan. Ivado enimia, miyampay mga kanta kanon iopovang dozat besi. Songyan o susu, pasusuvon, itapodo do susu tina, mantad ko susu, gisom o nombuhan. Pakanon do magisusuvay ta kanon ikugonop katahib umul o nombuhan. Ovitono tanak id kliniko hidasan tumanod dandi ipinatanto montok kapambian sumusut. Ano-ano susungkit vaksin montok papapakas vinakas tinan topodo. Pasonditi matadbogisan pamakanan komuntilian kahidasan Malaysia.

Nang ada zozo manta di jail balitus ko sindohan ku selajur. Temen ko ngavi debain na di jam ka bahu apat nga padam 6 minit. Dong suwab id pagunto ko ma pahit manta bay no. Ay ko jam ko si Zam sumuvohi di bagu iti ko sa imbanit bo. So sina montok dia si anangan dati mo kinungaw do hozo na sina ba taon da ko no. Kyo ay ko jam ko si Zam dong suwab diti tumanod iti ko sa imbanit it boss do sina. Dadi na mat ikot timpo dia kanu timembus bagu mois di ginawa. Makinungaw to ko hozo manta di winit tato ha kozon podi kasi man boss kanazan naikot vinasi osu wow tamoy mo.

Ingkang dipegang Avi Hozo mantadi Matilda Mojun Agung Agung Kuyu u nakasazaw nga Avi tapi na no kongo kani dadi isa pa di Hozo tapi na kong Avi kongo ang audio zo ang pagwede insan po katawa nanto minakin nga ako dito sa imban boss kadazan mantad pa di jam ka apat taong pad minute mi subab di ba no gisom na itim po diti sa mok na jam ko si Zam ada hivay tumi ang boss makin nga diti sa Bavi FM kuma mempay diti ko sa imban boss dosina hapas diti kaya mempay tako di DJ Kon ni. Kapi bosian ko ni. Paintonan na DJ Connie dayti. Hazaw tawin ah, kinungod ya zu hazaw ipinita tagadan teko pinigi aampatan di timo boss dead Sabah VFM ko semban boss kadazan easy koy tuhun kadazan. Dadi dayno ko mga video namot tabi pibabasan mata dago Elise Marius. Bye bye.

Pang 5 menit ni parulus, kawa alaw pangilangila, mbal niya bohe magkayong mas kalibut lumabi, ano ingga minjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab iya marai minjari makapasalamat inyawa keluargabi. Sa ay edis,

0: Pagsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Dari mga katis na may magarib, yung siga koha magarib, mga lodom-lodom na eh. Sa lalo na hama ito, akan pawungkal. Waktu na aning kan na ko matamato ang magtuwi kita amihabanan ka anakan kaumpuan na orakawain na mingga sinho amuli sa banal na ina na salah satu tujuan ni sa lain na eko paling hapna bang kita pihit nilang gale bang bahasa talanggal tuh maskin. Jadi amakali kita ungkat tapus tah lasata nurul rajiman.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Katauan bika, magtimanan ato magtambanan sa tua reom kaadaan iya jari sabab sa tuainan mareoman talerlea, kapitian atawa kabinasahan yana dakayo kasaan mareo akta kabajikan sa tua 2025. Yata ga peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atawa jil mbalabi 3 tahun atawa karuaruana minta dia.

Hai tu pinai, nak roko. Ahuyan ke bo? Munda dorong pa bo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Nga magano takau napa timpu mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Aponsel napa nga kasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon tay kamuliid kampung miampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, itelepon na kayod sa rainsan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

Kawan na kayo nun manahak o gumukasanangan akon ka na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayo nun na po nga asanang ano milad onon tumilamus mantad tadon om asimbayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sa rayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansasakayon dit labid asiriba. Kapungupup papaguro ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawaan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, kuman kalidasan ang sektor, pumutanaman pagod.

kawan na kayanon manahak o gumo ko sa nangon o kan ka na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun to kawan na kayanon na po nga asanong ano milad onon tumilamos mantat dadon om asambayan mantat pangawit ka kanon milad akan sirayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to ko sinansasakayon dit labid o siriba kapungupup papaguro ekonomi mamutanom na kayanon. Mamili ikawan na kayanon manahak waya lebih agayo kumadkalidasan ang sektor pumutanaman pagod.

Jam ka hapod, isang minuto tatuang. Sangingang ko na dati dat mamarait dat teko mo nandu da sundayt kita pinay homo gumo o sundayt dit nakatad dat nga kumbulutan maya da WhatsApp to kita ko ti Rohian paglu da paglu ketimpun to ka ti mamarait dat sundayt ka Rohian ako nagin papaila dat haran na pa sundayt dit au Columbus na tatuang bayan nga kada kaukaus nung ano na Columbus at sundayt na kayo to harap piro-piro sundayt montong hindi sangkuro at katimpas teko kasiyaw at tanduan na sundayt nakata na kayo baham paguluh dat makinang ako tako manimbar tako sundayt maan ko Columbus sa ilat sundayt pinata di Kaimin mantad kampung nukakatan suk aming kakakasundayt di Kaimin nila entah ito ko mindaho nagi tanak om mamalay nagi malahing ka mindaho nagi tanak om mamalay nagi malahing ilat kumaysa ka om man kutit iso po sundayt na paditi nga manta di hombo na rin nakita ako ba dati tino rin di nga oh hindi manta di i semi juhiman manta di semi juhiman ka au katurug nung ingga na tangaw ka au katurug nung ingga na tangaw ka bah, ila at dua sundayt ka inapot kaiso manta di Kaimin nga mindaho na gitanak mamalay na git malahing ka amin at di i semijuhiman nam aw katurog nung ingga na tangaw ka ba pagulo maramit malahan ka na kinanghoto ko po sinding diti sending diti sundayt mantadi Clarice Panol. Ikasalimuhan bros di sun sebab FM senang kepiah.

0: Nakatunod na si Simbar ka. Tambalot ako i... Hitihid... I TikTok i... Fido diti, no? No ka di Fido di? Tubaw ka. Ako ni ko tubaw. Izan, paray ka nga ako ni. Haruha pamalahuan nga pagulo dila. Arhiyan ako da mentong di Tambalot. Hitihid FB. Ako po nasuaw i Maria Juhan, itaw Patsiaw, i Nuria Madison, i Elizabeth Bert, Charles Loginon, i Paul Eric, saya po Angelica Ojik, yo Jabidi, Sabinus, Nurlin N nga hiti, i Terry Gabil nga hiti nagi, bah, man kayo Simbar at si Simbar, eh Simbar at sudet ka, ang palayto ko marami tim malawan, ay, ang muna rin napisok, gadi. Dadamot to kodot. Mindad dot kabar dit pahimagon karet dot tanak na tingkaw to ko tanak dot kuminuyo hilay po ng lahat dato di jam ko siyam po dami sa minit tatuang. Dadan to koruputan manta dot Abed Malaysia. Hello, kapisanan tatuang tabinay.
1: Hello, DJ. Badu-badu.
0: Oh, badu-badu. Kapisanan tatuang badu-badu.
1: Kapisanangan na gid ka DJ.
0: Baham, bahaman no simbaro.
1: Kadua kang daa pag may patamad.
0: Ba, may da.
1: Gasing kang kudaa. Ha, tubaw ka dusun DJ.
0: Mm-hmm. Gasing kay. Ba, timung-timungan ta ka pa simbar.
1: Ba, ba.
0: Pailan, tino ka badu-badu?
1: Oh, Ponsiko.
0: Oh, Ponsiko nakapya badu-badu, ina kana. Ponsiko ay badu-badu nakapagulo. Harit iko duo ka. Ingka minuhat itambalot ako i Roblox tere. Say gari, i real ex na Roblox. Ing kuraga meret ngaranulat tampinay. May kusuguta kago ka iti hadit sundayt. Ina po kumisa nga mindaho nagitanak o mamalay nagit malahing ka. Mindaho nagitanak o mamalay nagit malahing ka. Ina pa kumudua nga ako katurog nung inga na tangaw. Is Bon James kindado am kunsi matuy mindaho am manginwalay ka. Entangan tantino ka. Izan kasut kantay ko duo ka. Ako ni ko kasut lo ko duo yo. Ing kukurag yadat kunsi am kindado Is Bon James. Uncle Jeffrey, kapisanan tatuang, ako mumbalat menimbar sundayit.

Baham kade zaman harapah minum balat menimbar. Ilmak ko peta do ko kade ka. Baham pelon ko kayo dati no nunuhat simbar negal haran nakatanduk dila nakatanduk dila tisa. Nga aiso penokatanduk dit sundait ko madua. Mai da kayo pagi hupai. Ngayo ihumo itaduk pasikai da kayo taduk taki. Amda damat to kayo do magkarulaw dat yaki te kayo do kanah kinang to sinding dititinan ku milang bilang man tadi koyok men. Ekas limbahan berus dusun. Nah, senang kepiah.

0: Baham kipas korita Kang Kudah tu memakai nebal balting kah? Kembali takut mentong kah? Ada kopo ngeyodop. Elan takut. Haimin, senang tetuang kumada Haimin. Haro makin sama ki exna dot sundayat kedua. It out koturug nung aisa no tangaw ka. Megalat arwah na dadat naba na naritan dit ambo naritan palutin undi. Haimin, ipas karita kang kuda tu memakai nebal tingga. Aruhay na nga akon ka ila na hat simbara pinatahak di semi Jahimin. Balik tengok maramit ti hadik katunud depa. Hello, kapisanan tutung.
1: Halo, kapisanan tutung. Kumandian si Jalpe.
0: Kapisanan tutung tempulan.
1: Mbalok ulang memarait sundait.
0: Ba main na hambat isa mano reta. Haron na badan ako tando hindi nga main na po. Ambonelan dat.
1: It ihait. Katurug dat ay sa tinangaw ka.
0: Katurug dat ay sa natangaw.
1: Ay sa tangaw.
0: Oh.
1: Ikantot kore it. Lugar di. Tang kisus kanto ha. Kang kuha dit. Man katurug dat ang idumah dat. Kadang-kadang delayed pa mangungumo pa.
0: Tang Jesus kay.
1: Layang-layang kau kon.
0: Ruhay na mati danga kon mati ka ila na hasimbar nga. Ruhay. Ingkura amu na nako hunung.
1: Nda oh, tao di na mnunude.
0: Ila na gi. Tang Jesus na gi ila nga kon kay Tang Jesus dat kon kay hila pa no gay. Kan kayak petanduan dah hilang idranahan.
1: Oh, bagaimana? Hey.
0: Aha, bah, hampa sih kau.
1: Bah, mereka lepa.
0: Pasti kau terbentang terbulan. Ngak kita kena pemharan lah, nakarite. Amnung haran apa dia nakarite mak? Tak kau pihulit-hulit kaya. Mantok kau nampak banyak kah? Semi, ami. Seri tambah lu tak ada tino deh i kaimin it kumaisa saya dah kayu nak tandu saya dah kayu nak simbar dot kunci am kindadu i as bonbon James tino tasaroko it sundait dot kumaisa sundait kuma dua napa nga naritan di izana Roblox. Sendait kedua napa nga kipas kadaw. Kipas lagi kape. Tu harga tangau de kai. Tangau te ko it. Ponoko wakaw kam i mat wayar renda. Rini law nga kipasan parai kanto kadaw. I Jacqueline Tangkisus. Alfred Rungoy Lintang. Lina yang datang kisus skip. Oh, Lina yang datang kisus kadi Alfred. Nganeritan dari Alfred. Baham may kayo tapapad palad dia ya Esbon James di Zana. Kinungho to sinding diti ha dadamot kud mintong nunuhot sundai timila takod paki tanduan dak po susut titi. Aisa ko rohang bodop mentadi ambrus mudih.

Ito na po kung may isa ka man tadiyo dihimpin. Ingka ka, kinungoho, nakapyo na kayo. Poingodop, agayo tomodanakan nga pilobilobi ka. Poingodop, agayo tomodanakan nga pilobilobi ka daw. Ilo, ikumeso ka, mayan na kayo pasurato. Sarohon nom, anda piguli-guli dat mamarait. Ako na matunudan lang din, no. Poingodop, agayo tomodanakan nga pilobilobi ka. Eh minapat kumadua nga manta di dindiryo. Hilay kudat. Hiti kapag gayotian magkarisuhot kita ka. Hiti kapag gayotian magkarisuhot kita ka. Manta di dindiryo aso. Nuno na pasimbar lang nga, ako lang, tumatanudan to ka na po alat pinapasundayt. Asapong na izan. Amin na po at kumatalo. Talo kang kumadikay.

0: Begalat haran na tambalat dat nakaret di nagyari. It isa man ta dasunda iti nakatahak. Atunudan ko pa di hambahat sundayt. Hambay sundayt iti nudde. Sundayt dat kumay sa. Iti ko pa gayat yan. Magkarisuhot kita ka. Radila ter. Ay lo ikumaduwa. Hiti ko pagayot yan. Magkarisuhot kita ka. May galat. Haran na kasimbar nila. Haran na nakatondo. Nga, may na po na kayo simbar. Ang po nailahan dat haran simbar dit it kahunong kapiyo. Ina po at sunday ito kung may isa nga pahingodop agayot mo danakan. Nga pilobi-lobi ka. O gumumina na simbar dat haran na tinjin paray. Haran na hot. Nugyari di karung kiswang na paray haran na maret na sawol kumbain nung iyon na pada nga may galakangam na pa kay iminah gompok tuntul kanto na no? Nung iyon na pa nga man ko na pada tumboyo patumboyo nga akon kaila simbar ba pinatahak na sanganon sundete. May na po ang datisa dat adit nagyari it sundayt nga tutudan o sarob sa buwan nagi o atalop ka. Halo, kau bisa nanti tuang tepi naik. Halo. Oh, nak putut kanto. Nanti kita balut dah di hiti FB Iteri Gabil. Minumbar lagi dat minum nimbar. Gasong. Gasing kanto di DJ kai. Kanto gatino ilalak. Nga aisoot sundai tat gasing ngasimbar dao. Justin Game Titin, kau bisa nanti tuang lagi. Florina Guluis. Timbul Tawaw. Kau bisa nangan kumarja ka minen silian. Nah, sok po tambalut dat minum balut. Marahit na sundai dat hiti FB. Mulai toko maramit di malahan. Karamut pa. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Hello, ya kagut eh, bisa.
0: Nah, kangam nak antep bena ya. Ampun tisa.
1: It aga nak antep pengo dap tengap ni lobi lobi kade dekor.
0: Oh,
1: ya nak gede deh.
0: Oh, pengo dap pengo dap aga yo nak an ngapi lobi lobi ka.
1: Watang the pipe.
0: Watang the pipe.
1: Kunsung.
0: Ah. Nung iyon na po na nga pangamon ko na pangakon kay Laasim para pinatahak.
1: Na oh, pagyano. Purayan pala.
0: Babaw si ko.
1: Ang baba, may gano po.

0: Yes, Bon Bon James. Rinilaw, Lampung Pom Kanto. Mm-hmm. It isundet kapira la, Lampung Pom nila rinne. Hello, kamusta na ito tuwang? Hello?
1: Hello?
0: Ah, hello, kamusta na ito tuwang? Ang buti sa asundet man na simbara adila. Hello?
1: Hello.
0: Hmm. Kapi sa nanda to nga dila Arangawi.
1: Kung na mga ayat niya ahaw, makakasan natin na. Ako padida, makiano na, padasin di mga bulin na sayang.
0: Makiano na po di zinding?
1: No?
0: Nuno dagat, pakiano na zinding?
1: Kapi balas, ako kapi kita, kade patilisa
0: sila. Kapi boros.
1: Pangan ko di. Di dilimik di.
0: Baba, haro-haro pengulod. Pong sikaw.
1: Diyan, dagakya.
0: Oo. Nakana. Menakiano di sinding. Baham, Maiko, pala ya kayo haran na ko. Karabaw na yahan na DJ kada kondaring. Naya. Akan haran na nakasimbar dito no. I kadua, i say tigay nakarit di. It no kanti hiti ko pa gayatian magkarisusot kita ka arat at nakasimbar may kung ano pa nung natanduan nung natanduan na ba kay ano man ano pa pinsan dayton ambo na di i ko kanta kaya rin di i yami entong yami. Eh Alfred Rungoy, sundayt ko isa nga telepon ka. O kundi ka telepon. Ina po ko isa manta di sigar di yudi tere. E pengodop agaya tamo danakan nga pilabi-labi ka. Ina po di i say i tambalot ako diti no di i samok na da kita. Ihiti ko pagayatian magkarisusot kita ka kanga naretan na dito no no gari no kano diami ya nakareta kita ko Hitachi mamaruan tanak ka di syarin. Hitachi no gitu. It gorokom tunduk daw kaya sa'yo nakaret din na day yami dere

Dua pa di hat natanduan mantok na papakiretet aw natanduan. It manta di Esbon Bon James sa buwan na po eh tutudan aw sa rob sa buwan lagi aw talop ka kami na pati sa nga di Udimpin pangodop agayo tamadanakan nga pilobi-lobi ka. Halo, kapisanan tatuang tabi na eh. Bahara na kayo humumbal. Pamusarahay po. Kanang kinangho to ko sinding dito. Mantadi kwantet tondolyo sunday tanakwago.

0: Ang kaguli ko ako. May pa na El Pira Pial Pino si kasalimbahan ko kasalimbahan para sa desonid. Sabah FM haro duo po at au na simbar. Aro eh megalimina kinomol hiluping. Wasay kadiri nilaw. Karet na gidaway git it kumoduo it out na simbar dit tisa diit. Manta di Esbon Bon James di. Tutudan awa sorob sa buwan nagi awa tolop ka. Karait nagi daway gila kapi ah. Bolobo ri DJ kadi Alfred Rungoy. Ako ni Alfred. Ngakon kapi ah kahit kagutan dito no. Kahit nagere. Ipengo dap agayonakan api lobby. Kagutan saya dah kaya benar ni bareng kagutan bilob. Wah, baik kamu ada kaya pergi humai. Dah simbar dua pemeti rasa muka diri ni lawakan dek. Saya tin kamu bisa nanti tuang. Harap hapod pemam 2 minit main ada kaya pergi humai yang balik ke maramiti hadia. Halo, kamu bisa nanti tuang. Kau bisa nanti tuang?
1: Ya, kau bisa nanti tuang.
0: Kau bisa nanti tuang tapi naik.
1: Mengerat aku lagi kaiso.
0: Mengerat kiri kaiso it. Pengo dap agayon nakan api lebih kan? Nono kama?
1: Ida tit. Tumutum berairi buah tasung.
0: Tasung. Pengko korang tasung.
1: Pengli get tasungin suangan dap parayam sa ukon kau gangerin atau tu.
0: Ato to kay.
1: Suangan na kago.
0: Suangan na kago. Isa gyud de.
1: Yutong matad kay madang.
0: Yutong.
1: Oh.
0: Oh, harat yutong kada matad kayo madang kay.
1: Ay haram.
0: Pasan ka piruban, baho man nakatando kanda.
1: Ay.
0: Natanduan no.
1: Iri kopi lagi
0: mati. Harahit tambah are tambalet dite no dat. Ikisaran da paray kang kagal nugeri it samok-samok kada nga kon keri kay
1: hindi da nakatandu la
0: nakatandu ko pio lo nakapio simbar
1: na
0: babayhan ko madya
1: wa pekal po
0: oh posi ko yutong na no na simbar di yutong ka yutong kayo madang it tosung ka penli pengo dapit it nugeri pengo dapat tasong pisauk-saukin daw ka gayo nakan ka daw siya rin sabihin na tapat tasong ipanutuan na paray ba isa pa di taon na simbar may na kayo kama tutudan ao sorob sa buwan nagi ao talop ka manta di Ice Bon Bon James hiti yaw i TikTok ta kita ko and that non that ti napunda ko hunong na simbar patahakon di Esbon Bon James nga kada ako na kayo yuh may kumpili na maano kayo kumpili na Esbon. Hello, kamisa nang tutuang?
2: Hello. Rabinay.
0: Oh, kamisa nang sa hitibay na?
2: Hey, dansi ituaran.
0: Hey, dansi ituaran. Ba, nakorongo ko matudit it ko kay sundahit?
2: Hey, nakorongo ko dit penga dit na awyahan nga pinabilabi makan dit.
0: Oh, penga dap ba, may da?
2: Ko nga to gyud ito pinay big.
0: Big.
2: Oh.
0: Big kay.
2: Oh.
0: Nung iho na pud ano nga pangamon ko na po nga natanduan na di yutong hilag kay madang ditino.
2: Halag. Oh ba. Na ko siguro di agang la.
0: Oh, yutong. Ba.
2: Oh, diri na ba. Siko.
0: Oh, pungsiko na si ina kana. Nakorong oge dan si it sundait nga ada narongo yutong dat minanimbar kanta. Baham dada mato kayo dat magihum da simbar nila tutudan ako sarob sa buwan nagi ako talop ka. Kanah kinang hoto ko sinding diti bawang boroli man tadi sa himi jaharin.

Bahom, hitid tambalot ako hitid FB. I Angelica Oji, kabisanan tatuang ko mga di Angelica Oji. Aman ko suha o tambalot hitid id FB dati no. To au no. Au opipian da non do. Kano ko dot patad pasan o gumupasan na nakatad tihid FB kano na yung patad pasan maya na WhatsApp eh gustong isang siya mapat siyam kusong turwalo turwalo ka tulo da paip kanto kadibarto baham out na apelan nung siwatan budat mamaret lang iso pabuda manta di Esbon Bon James Raitan dot eh Raitan iti tutudan o osorob sabuan lagi o tolop ka pang insamakan insamakay ko na kayo duo ho karitan dila inapot isa nga tadan dawaig inapot isa nga pataman dawaig kanto

0: Aji kabisanan tatuong mandi luluyungon do waiga. Ruhai nada mandi. Ponduran ipoluyungan do waiga di kondoring. Sisi je solunsug tangki kanto karinilaw. Ako ni mati. Ruhai nada. Makiloh ko di Esbon Bon James no. Napad ka di tonduyutong. Ruhai nada. Lela tudan waiga. Tudan nasimbar na tisa. Tudan nuno tisa di. Harudat iso posinding pemupus diti jam ko hopod nga nuai koyo koyo dot negeri nuan koyo koyo dot timpuh menimbar sundait kau ni antak antahuri hiti tambalat ko hiti FB megalat iso ot mumbalat mamarait teko menanduk de sundait dela ngakadi mesilin hatob kantor DJ ka nganeretan na beda di robot ilat ilailahat ko arit it isimbarat tiso ngai potiso kadi minah gompok jamban kanto lo ka izan rahat kanto ipataman doai ka kone Alfred Rungoy tudan om botung orhai nada amu no talungan wake DJ kadi lela amu itiak labaw tudan wasai. Arhai nada, amu nonompus sa simbar. Klu klu kadumandi. Sisi J, ako ni. Bah, mbalay to kamaramit tim balawan ka. Hello, kapisa nang tutuang.
1: Ayo, pakalut eh.
0: Na, may na, itong. Mwana ilan na.
1: Tudan ng tangki.
0: Tudan ng tangki. Ako ni. Ina patudan nga kangam na.
1: Hilad in bawang la.
0: Hilad gyud ina patudan nga hilad it gotan ka hilad tadan na bay kay ngayon na po dito sa dinga aw togod di Esbon Bon James kanta dati sa makan ko duwa na minggu daw na right kadaw di idualay idualay re idualay iti sa
1: ibali di la
0: aruhay na aruhay na mo tida
1: nunuhin magina
0: bahamay na ka ma
1: oh ma dedi asaraw na
0: baba. O siko. Ako.
1: Kelpa.
0: Oh. Bahara sa minute po kapiyo. Taud na way ka si CJ. Tapot na gila. Taud na gila. Tudan, pipe. Si... Na. Itando yutong. Singki. Itiwong. Singki. Ba, nuno di. Simbar. Dat na... Iko may isa. Tudan. Iko duo. Nuno. Main na. Duo paman ho po duma 4 minit. Galan kisuang way ka di bunga mawar. Palacan. Lela. Aha, Robert Singh. Tudan nom singki kado. Kondaring anak, tudan nom singki. Irina gi. Kadi Esbon Bon James, mano kayo udio Esbon tino? Tu sobuan na po nga mil miluyong gay waigid singki mantad paep nga au no popono ka isingki tulumuyong gya kawago iwaig dahid parit kade Esbon Bon James ila kakahot it nalak it pangintalangan daw ka pia.

ko tayo kikita sa sangulo ni di kangingis. Ngaid saranam ginangodaw, maso ko sumap kahagakan pumisrahan, tayo karay tandot kamurungan. Kahagakan pumisrahan, okon ko kaluhoyon. Ilo na pa nga kabalingkangan kalidasan pumumisaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad sangulunan manukuang. Orang ayah lo mentok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kat kahagakan pamusrahan, kada pulasoko pamusrahan. Pasunudo kumad pagkinakan, tambalot dit milad tumbayon, teko mukyano panghupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, mukyano panghupan akan kakamayan dat aluhay, nga ilo na pangalaang kapagulo, dat mumanglingas. Dikit dulun asakayot kinanghan, retian, amkanud kasiwatan dat kangingis kawago.

0: Baham, inay si Lian Nisan po kapsa ng tatuwang Nagi Julius Wong Wong Ami Maria Johan tam Nagi Ipoleric kay tarimah da mga bi diti kasalimpahan boros dusun ni Sabab FM maya da FB semua da tango kombalutan ngawi posiko kumara kay to insanan man ko palang buso apasan pinatano kayo maya da WhatsApp kapagulo kinangho toko nunuh kadat pasan tambalut toko de
1: yaho inggam sator magano mo ko do mamason da kain sa natangan ako di siyang isado kapinan ko nagi dahil ng bono po Miguel de Manuel dahil na mausanganaw, ilang ka, ilad siokandingaw, iploren, hilap iasaw, ibokayong, yutut, iajim, ihenry, imutong, hilap iasaw nagi, lucidoyaw, Yubog, Julita Magritte, Florita Kinajil, Kersikel, Adila, Pagangsagi, Landi Ingang, Narumbay Pita, Josh Gimbon, Jussi Patilo, Mepe Pason, Sanong Tatuong, Dot Tadaw Kaduo, Ponsikaw.
0: Pasigaw lagi kumari at ambinay. Ami Maylin, hello Johor, kapisanan tatuang. Tabi piyambalutan, tabi pintutunan ni Jana Ana. Nagi, misay po, Ju Julia. Pasigaw kumari kayo. Wago nagi katanod, kasalimbahan ni Tim Piagalbayna, kung nagi kambalut to kayo. Ang pasan pati lambos pinatod maya da WhatsApp pakita ko pasan tambalot ako i mo na rin I muna kapang kapisanan tatuang di JLP kapisanan paindalan nakaraja gisam jam ka pa damdua pitang atuang apalang mas ako pasan pagulo iya pa di jam nagi paganakan nam nagi kombolutan Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun I Maria Johan I Mary Ann MM Suk Jenny Lau Jennifer Jen Linda Darita Yutong Ami Izan am nagi ansanan makikinangot kasalimbahan Boros Dusun na sanong kapiyahin ng bono po dubabay nati makiano ko sinding rumame teka langadon ako rika. Ponsikaw ka. Ponsikaw. Salita Basil, kamusta na tatuang salita no kabar kalansanan datang senang-senang tatuang bena. Ponsikaw nagi kumatay sana ni minanahak da sa kodung mayampay da minanahak da like teko arahian netit kasalimbahan mitilambus maya da FB maya da TikTok

Sama tumbayan ako din ako rong ako na sinding ya di manta di Bonaventure Juli Matimbun nakatahak ko na nga widya harohit nugari harohit na tinang at kalangadan kasarahan dit gulo-gulo kay Bonelan harap nantakan megalizan misa po hapasan nakita ko manta di Florida Kinajil. Shalom di JLP kabisanan tetuang kumadya am taisanan makikinawa sa Bob FM Bars Dusun na sonong kapya. Semuli pasan di Florence Boyjol, Helen Young, Lucia Bibi, Lucy Doyo, Mania Gansing, Marius Marudi, Minggam Satur, Jose Patilu, Tampulan, Adila, Amelia Gom, Mam Kampay Nagi, Santob, Data Kunarait, Anagi Lihuan, ni DJ LP, kah, DJ Tatuang Bayana, Mepe Pasan, no kabar kayo, lansan na lidas, terima, tilumbus, toko pagkabulutan, tabi pibabasan, tabi pibabasan kepada Florida Ponsiko, kopiyo. Amharapati pasan mantan tambaluti kabisanan tatuang mumbalumbal ndam mamasan kumatin sanan kopinayan ko lo kampung taginambur katabulod kampung sinagang mangata lumisanan tambalut kalangadan ko igonad gansui lagod seberang tena masal gojilo apin-apin keningau supaya lakasa kolok burungau desina alias Naziha Fatin na insanan di kampung kirong ginanam kabisanan tatuang hinambo konopo tadap sadap diti senang nak hadapan senang kepesikan kesabun suab tapi langat bantah dah posiko DJ kadi hitam balut toko i udeh impin posiko udeh Amara pati pasan manta di bagang sage ti kada i kampung Rumending na nam kabisa nanta tuang bulatak DJ sumiwat ti sumuli pasan kambulutan megalinggam satur angatay tampinay no di mesatur masan sabab FM laid nad amo orongo pasan daw Lucy Doyo Izan aw nagilihuan ni Jalina Monica Garok Yubog kabisa law tokod tamu tampor lid swab nagidarita ang kampay na tinsanan makikinango kapiro ba takay kago tatuang swab posiko DJ ka posiko no iumadya Harapati pasan timan tadi Mary Ann. Kadawa ka bisan tatuang DJ sumiwat temasan sunong tatuang kumat tambalut. Imunah kapang ponsiko na di pasan na ditino am nagi Maria Johan, Jovita Robert Johnny sunong tatuang kumadya. Aminsanan penrong o radio tatuang kalansanan ng lidas toko ngawi. Anagi alingan tinsanan hitid FB, TikTok kapisan ng ano kayo. Tabi ibasan kukumada kayo tinsanan kadi tabalut toko Mary Ann. Ponsiko Mary Ann. Nurlin N, kabisan ang tatuang nagi kumadya pentarod ko sa limbahan diti maya dot nagati maya diti FB ba sending pati lambos langadon tiginawa ko di Angeline Sibinsu tanan karate ko dah di Dennis guys

Oh, miti kepingatan tunggu semening garut di pinalabus di jam ko siam lima hopod tuang di tada baina ko gerat kuasa gisam dat ko hopod jam ko hopod am dua pitang tuang arwai nanti nga rian ko sarid papailor kayo montok na pagun toko na palabusan dat kepingatan tunggu semening garut di dat ko bisan meteorologi Malaysia. Idwa tas pon sakit kapahampit da kuala penyu bofet membakut pensiangan nam nagi keningau damat dilo idtawau tisan kota nebon kapampai dot ranau kota bulu dam nagi papar ingkudat sandakan kina batangan tongod am nagi watas pisang puruan Labuan ara tambalo to kopi nabela ditino dot rumasam ti membakut ka mingkurana hinag kinayanan na kayo. Lasana na tasanong at koyo natawan nga pagulo dila iti pangilaan koyo antawan mentok pagunta ko na suab katuro tulan kahupod 2026 tadaw katalo nakasawan rumah samid pira-pira koyo nun dan sudapan tangus meninggaro did pira-pira koyo nun ingka nagi dadong atuang tangus meninggaro did pira-pira koyo nun babas tasagit 2.3 darja Celsius ang babas talasu 3.3 darja Celsius. Anu ay ko ketapatan sinding mantad di John Jerome sinding patilambus.

Mentok papelo tay kamang hot kahampit kadat it kinayon ano ramuto langkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawa para mapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siam apat aso walwalo tolu onam siam apat aso

Ampun sih kau insan penengkong sih kau gaya penengkong sih kan kau kemarin kau insan ada penrongo banyak ada radio banyak dot nugari frekuensi tu mana dot frekuensi jam 92.2 FM untuk tisan watas tisan kota Nebon ngatu mana dogi dot kinayan dok ayuh hot frekuensi ti. Om nagi ipentano.astro RTM klik hitihit FB hiti TikTok. Aku kayo retan datarisi sa au nugare. Au tampungan dat mamaret tarisi sa nga penongkon si kandai terimo dat kumara kay tesanan. Om montok dit haras sinding binakiano di au nana tumbuyan tatuang bena kada ko kaos. Balan toko dot intimput tebon tol ada popolo di sinding di karhian kayo. Ingka nagi nataliban na tingaran, nataliban na pason nga kada ko nagi kaos ka. Amo kalang sana dat info ang pusat pagyambalutan tako datuang bay nati nakano dot kailaan kentalangan nako nalis sa ginawo. Sinding tahuri na pagkaunay ko nga tupus pakitanan manta di Datu Francis Landong muntak na kay Tarahian at tumilambos sa makinangaw sinding kaparangahan sinding-sinding tamod gisam jam kay sa misusuwap maya na radio maya na RTM click maya na gidot Astro ino ko po damot asunong karapan asunong kapasikan nun na po maan na kay suwap kalansanan at anod papa potus. Siyaw nung haro kami hindi nakadala. Barakatan to ko na dah. Dami na bangon. Pompus timpo. Mantan ho LP Rapiel Binus. Bye-bye.

0: Kuno po yung akaw rayos active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro, karadya-karadya no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang karadya ra upis, activity ami kapiyo karadya abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhin ho. Ang isangkul intorentok miyo namuli ra krita, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulia mo sa file ami kapiyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng pusor kapiyahan tikop ng tana WHO 105 opor sumukura talong atus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.
1: Nakapanay ka okay? Apat titik ruang juta mamagun Malaysia manguma rakapaganan mental. Sabah namatik rapiatusan masawat tojo sinuno urut tanah pasisimpungan Kuala Lumpuram Kelantan. Ilondo kondo peo pantuop ke pambujang matasuk mati ora kapaganan mental ti. Kapaganan mental salah kapaganan misa sangulun kapam pribadi. Iono kapaganan runa suangan mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansur guang matasu magalarau kapam kalo masaga membal raatanatan pai takau pongkoror, pakindangan takau. Tirongok takau memagun ondok maluai makasih, masa gak mangkirongong am maluai mangindangan.

0: sua auto, moimo.
1: Abbiamo sempre nuovo suvab da Pinay? Canomo che non ho suvab. Oscar Azan, Saba VFR. Ma che grazie, ma su auto, moimo.
2: Ongo o Saba VFM kasayin ban Boss Kadazan Masakataw Huzan Sisam nga paramduvo titik 2FM id kota kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar Sisam nga paramtahu titik iso FM id tenam om keningaw Sisam nga paramtahu titik tahu FM id tanak bisampuvan labuan Sisam nga paramonom titik iso FM id sandakan baluran om bukit garam Atus apa titik iso FM id Kota Belud? Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat? Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid? Sisam ngeperang vahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas? Atus 2 titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan? Pakinangaw no, kasayimbahan Bos Karazan, Inay Kod Finasi!

Yato pa rin nga video ba na jam ko nom suminit do nung usufa update po guno to ko kopi pa siya nung usufa kumari di so sa VIP tapi na ay tambahut date nombo ko nopo do mama sa makin ng auditi ko sa himbaan do boss kadazan miyampay ko do go DJ Pete talaw bay no talaw katahu katu di ti Wuhan kopo duvong ay bu duvong pa naman nom kahansanan nga tumoy mo do avasik na posikan talaw bay no. Tumang guvang do ano na po kalaja tagupangon do po ompus do tadaw bay na tapin ay ko ho hobi na ko sa kuma sa vyavi tambahuti ko tapin ay di mamaso popotaw na do tanganak nga vinamugat sikul do ng suabiti om tumbasan so do kivava do ososo git ko suva ratavan to ko do ng suabiti to nakasam di ng suvab hansan da avasi pinanaw da tako dahit nombor na po o pakazan ho hobi na ko zo kuma tambahut di mama so papapanaw da kulita itimpu da bayna diti nombor na po pakazan di azot pinay ko hansan da kaiva teka coins sa duto ko manta diti kantakan di aw avasi itindahanon da tako paintanto na pada mamahisi kay nga video zo da hozo nga vira kadazan da dung suabiti tapinay ko hansan do katihambus ko nagi daw makinangaw gisam do pupusan iti ko sa imbanda jam ko sisam do nang subab agumu iti hozaw do kadazan do paintanto na po do kouni ko montok do hihingon iti ko pamuhis do ginavo do ng subab iti kanong timpo na ito ko sa imbanda boss kadazan do nang subab iti miyampay do hozaw piniampatan di Kitty Waritus di Geoffrey Avitus baino sogigisom sutanon hozom tadi Alex Mojingol hozuk da twist ngap gui dino kinangato ko hozom tadi kafeste jem makujin tanak amas dok kadazan.

kay ho kanangku, iso mantad tohutuhun Malaysia katagubang kabahingkangan kahidasan pangungusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam apat taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikatagubang aga pamusaban, hobin tumongob, om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo, na ihaan do abasi kahidasan pangungusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zo kabahingkangan diti. Sokyo nu aga pumusava nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Pero kibos na may paipaganakan tambakut toy itaba counseling om taba kahidasan pumumusaw.

Onu o kahungusan. Kahungusan na po nga kakasan pumusaban ikapamahungoy to sa sanguhon. Ousan om aiso vinakas. O binhodong om au na di anangan papapanaw kapagatan tikit tadaw. Katihamus iti sa kukuang no dasom duwamingo. Taluaditi o taguwang na isay no po. Au monutul umul kusay tay kotondo. Om au monutul tinaw. Katihamus nagi iti gisang pipiavuhan tay pipiataon. Tanda ngawik kahungusan. Tumungob po ang pustimpo. Au anangan na kapagatan ngawi inaumasanan na papapanaw. Ouhan na umaha. Tumoy mo kopyuman na kahasa. Kopyuman na aiso puno. Au kodom. O sikap o posik tay kohobito dom. Kopyuman na mongoy duso. O binhodong om au otonom. O binhiu. Kitanda fisiologi miaga oluahan tuhu om oluahan tinan. Kigontob pamanan om osikap tumongob. Makianuno penuntunukan mentadi tangaba. Sokyo nung kotobuvang kohungguzan inoindaman kozo.

0: Pinagunan.
1: Yeah, tapos ngayon nga vi paintanto na po iisa na dahil pumagunan. Hopi was yan, dodong suwa pinsan po kumade di Jesus sa vi dahil nubo ko na po. Dodong suwa biti mamaso po tay da manginom di tahasu. Dodong suwa biti tay ko mangyup di tahasu. It kaday da takanon om tinumon po tay. Nombor ko na po, donong suwab iti temenay ko, kopi po siya na nung suwab. Om katahuadan tu tamoy mo na po do makinangaw tayo ko mamihi do makinangaw diti ko sa imban do boss kadazan. Om point tatu na po do mamahi si kay Diyazo do hozo nga vi do kadazan point tinaga siti. Om iiso na do itpo magunan. Ngayon ka dinayhan, dito ko. Aming ko na palahan nga vi Diyazo do makinangaw do sa himbahan do boss kada zano ng suwabiti masapatay day da masapatay day da katuhusan day da radio si Zam nga po damduwa titik 2 FM teka masaday da RTM click om nagi masaday Estro Vahu to ISO om nagi masaday ti kapabalan social do Sabavi FM masaday ti live day TikTok om nagi masaday live day Facebook Sabavi FM. Oma, gumu olahan dito ko do kawasa teko kanu do makinangaw dito ko sa imban do boss kadazan do tikita daw aming ko na po opihi nga video zo do makinangaw kamay mo na po miyampay dagay dahit ko sa imban do boss kadazan. Oma, ikot po jam ko nam tong 4 minute do nung subab tumanay ko wam ongo to kawiti abalid pogun. Oma, ano dati abal do kohombus ko om ongo dito zo do ikot po jam ko nam tong 4 minute do nung subab dito. Pumuso na nga vi o pason nga vi Diyazo mazaditi hivang do Facebook tayo ko WhatsApp do Sabavi FM ang papahumbuso na pason nga vi Diyazo do ikot pa jam ko tu do nung suwabiti niyampay diti ababazan panakan hozo talaw ko tohu ang matok pehan auzo mo na imo do pamahavan telepon matok talaw bayan na diti nga papahumbuso na pala pason nga vi Diyazo ang kada ko kukukufay kaya tapinay ko pumusa na nga vi opason nga vi Diyazo mazaditi hivang do kapabalan social da Sabavi FM do nung suwabiti inakotaw na no ang pahambusan ko'y da oikot po o timpu da papahambus da pason nga viditi kya ang paghuy da ongo tako iti abalit pagun da oikot po jam ko 6-4 minute da nung suwabiti kinangot ako hozo mantadi Liron Felix hangadon zo hozo mantadi Juliet Salibun papagyot da pio pinaizan om nagi hozo mantadi Justin Juani koginavan kudiaw.

kapayhan song amin do kamaduvo om Tovi na paliti tapunay ko nga nambit na gay manta di Wila Wilmina Godfrey do matali kampung Kapayan. Popoyo do minidupagun i Fabian B. Solibun di jam ko 2:02 do ngusodob di Kunyab ko onom di tivuhan ko opod dadeha it kampung Kapayan. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do sa viavi paganakan Solibun. Dahit nombor no po isiha do sangingizon sontop tapinay walis om kinovangan nagingavi dahit sadu teiko id somok. Au po din ayhan songyan hosokonotinan di tungotiagak Fabian B. Solibun tumandat po do kay katan di ho sontop pinay ho. Obay do tahinasan ko sa diyozu, sugut ako. Kapayhan so kami do tovi na palititap na ko nga nambit na gay manta di Wila Wilmina Godfrey da manta di kampung Kapayan. Popoyo do minidupagun i Fabian B. Solibun di jam ko 2:02 do ngusodop di Kunyab ko onom di tivuhan ko opod do dahi it kampung Kapayan. Mantan do kaya danditi na manudi do popoyo do sa viavi paganakan Solibun dahil nombor no po isiyo do sangingizon om santop tapinay walis om kinovangan naging avi dahil sadu teiko it somok. Au po din ay hansong yan hosokonotinan di tungotiagak Fabian B. Solibun tumandat po do kay katan di hosontop pinay ho. Ingkakan iti duvok kopayhan do song hamin.

pason ko yadan matalagay dahil ko sa imbahan do boss kadazan kuma paganakan di natong kizadan do sanghun ko pusan it paganakan hansan avakas ginavo kataboy tumaguvang itimpo do kayadan ng kasusan iti siyo na matalagay dahil ko sa imbahan do boss kadazan.

Om the bay na jam konom himo ko pedom himo minute daw nung sa update po gunut ko tapin ako tumiyang bus ko kinong ko to ko husam tadi Justin Juani ko ginavan ko diaw.

0: 明日は会おうと思います。
1: Microsleep toy ko hotoy to duk no po na katan so hinai do iso sikon kisam to hunga po sikon om au kanu oto so so ngun do manaditi kisam au ko piuman nung ko to guvang ko do ko zuzu vo diti ho hobino songian papapanaw kulita toy monoy na pasakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut montok mongidu to piumanan pot tiadopon tu Microsleep toy ko hotoy to duk ko pemujul kiniapon tokou, om kiniapon subay tuhun. Tuhun magigizon it pagun jipun na intutunan miyampay ko giginovo tapasi di takawas om ahal tumano timpu tay ko on time kadobo subay ipapanaw diho na koy mazan kozo. Subay ko dino, dolibal it pagun jipun au insan poponi do hon kulita deho sandi do papalat do libal suvai nga poponi izeho do hon montok manak lahan kuma kulita suvai kano ubasanay toko kogi ginovo tawasi italunalun suvai ko mangakat hongon toko sabagi tanda monong kotohuon di do libal suvai iminanak lahan miampai popoikit sumbu tapuapo do induvo.
2: Ya, teman-teman yang mafi dapain jam ko tu 2 menit do dong suva update pogo na toko om ketawa dan kumande dia su sa webi dapinai om kopi persian do dong suva kumande dia su dari nombor konopo om ho hobi na kusuk ma tambahut di mamaso itindahan non papa penau do kulita itimpu dapain na diti om tumbazan zo do boboh na di otalun-alun itimpu dapain na diti tu kagumuan na toko pakazan kumande at pakalajan teko itinahanon do papatot nga vina tanga nga vina mga sikul paing ko po tapinay ko nga mogi obi-obi to ko kumaday tiso om tiso magipapantang may do o mahigante ko koin sa luto ko mantari tiko higaganan di aw avasi itindahanon to ko damasan na pagkinawa tapinay ko tumaguvang do kababahan do talunalon mega do tikit timpo o bobo na po talunalon ko niya yan ah sanda ko pumahis di kay nga video zo mazaliti ko sa himbahan do boss kadazan.

Ang paghuy do tumiyambus ko dai do sa himban do boss kada za no dong swab diti tumnay ko. Anangan so do papayhang kumare di Jesu diti ko payhan. Ko kumoy do hogo do gata mentok tadaw bay na diti. Hiya na nombor na naihan kivada ti do tambahu ti ko tupinay di kivada ti do moy dati papadagang do gata mentok tadaw bay na papatun patay do gata mentok tadaw bay na diti. Mot dati do inkuwa dati te kopiyo dati o hogo do gata matok talaw bayan na diti pahumusan ko kumaday diyes do tapanay ko hansan pa yung taon da kono amiti na o hogo do gata matok talaw bayan na diti kotu diti Wuhan koopod talaw kotohu i natay mo dagay manta diti kotinanan pumunan gata sabah. Matok na puhut gata na po talaw bayan na diti nga si Zam Linggit himong panong vahusin do sa kilogram. Puhut gata na po nga si Zam Linggit himong panong vahusin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo sa na po nga himo linggit 2 nga panong manomsin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo sa himo linggit 2 nga panong manomsin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duvo 4 linggit vahu nga panong mapatsin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duvo na po nga 4 linggit vahu nga panong mapatsin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit 4 nga panong vahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit 4 nga panong vahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 4 linggit himo nga panong 2 sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 4 linggit himo nga panong 2 sin sa kilogram. Om gata si kalap na panga salinggit tahu nga padam si zam sin do sa kilogram. Gata si kalap salinggit tahu nga padam si zam sin do sa kilogram. Amin ang avi o hogo da gata mentok talaw bayan na diti i natoy madagay manta diti kotinanan pomonan gata sabah.

Om kita di ti kopayhan lagi tumano di ti kopayhan do Met Malaysia tapi naik kau kita do kinantakan do tanah gumuzu di jam ko sizam opodom miso minit dong sodop di konyab ko onom di ti Wuhan ko opod nantakan iti dari do kovaygan sandakan Sabah. Kita kuan the magnitude himotitik ISO tapi naik kau. Kita dati do nakopiuman do tanah gumuzuriti it sosaihi do ida Sabah. Hansan do temay mo ming atinga to kau mahigan kita tapi naik kau it nambah kono po do sengyan do kiva kahigakan nanti kau kiva kan tekan di menigok miagian ako zuriti tanah gumuzu. Om pukui do popoto popohombus do pason ngavi maza diti kapabalan sosial da Sabah VFM tapnai ko mantok paihan dia zu mantok da babezan to ko do dong swabiti babezan do penakan hozo tadau ko tohu om megedi nobos ku diti no di om auzo menai mo do pemahaman da telepon nga popohombus zo no po do pason ngavi dia zu maza diti kapabalan do sosial. Oh ma kapasa ko na papabuzo na pason nga video zo mazaditi WhatsApp tayo mazaditi Facebook om nagi mazadit live de TikTok do babay na diti om kinaman ko na papahombus nga viti pason nga video zo da gisom opupusan iti ko sa himbahan do jam ko si Zam do dongo suvab diti om namati na pati hombusan to ko iti ko sa himbahan miyampay diti Hozo do sumusu titi Hozo man tayo di Jefferson Jeffrin Sipili anda don kui Ziaw. Sutanon hozo man tadi Andy Ongkino nipiku om nagi hozo man tadi Anastanislaus hangatku tamaimo dek kesimban bos kadazan nekot binasi asuau tamaimo.

0: Oke, onai zo na ginoui kaliao kyo, omi mang zo na gida pahapa manuk tahu. Onuan zo tam tahu ginoui, tinumon ko na po nga mi mang zo di te to, omis. Wangan na da susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Nainda man, nagipagyan ano dito eh. Tinumon nga na kohobi ino, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madari ti daon tok matalua. Na, kya, ngopoto nga bihatakan nun daon takita ko. Ihanga bi tinumon. Ano na po nga kiba nga biday ti? Ah, mga kanzano, huy, yami, kinoy, pizza. Bogo bago iti. Okay na po ba?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Auwanganin na pinagatin na no. Noong ko habing pinagat no? Auhan, matigyan doon tok na toluo. Mega na toluo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pogosan za ba, Julie? Nagibango. Kon ka tinano? Tinan, kung nagiti sandi. Kaya sa pahingkuha mo magampi ba?
1: Naman na, po ba di, Badonis? Ako ka na, makinangaw.
2: Amangan no kay dasando tinan tolo no hobi pinagat tinan toy obesity kapanak bahingkangan kumatinan do toko kay dasanto ko no po nga agungan toko sandi
0: ano hidago tuho ba zo aw zo mimang patimpo no ni tamin pong sapan
3: aw mo na jam ko tu duwang pada mapat minute no di dadong swab date paguna toko Oh, mga timpun ay ko na papahombos na pason nga vi, na tambahot nga vi mazaday na Facebook na Sabah FM na nung swab diti. Patawadan ko man di Bambangan Lia to susuva po na pinapabuzo na pason daw na kopi po siya nung swab DJ Pete ka diti. Ingkanin ko man di diaw Bambangan Lia. Jay na taka kopi po siya nung swab kumaday diaw. Florita Losobom Laurentius kopi po siya nung swab nagi. Ipol Eric kopi po siya nang usubab tara ko tahu DJ Pete kadi Ipol Eric diti Mel Ando ngayon ka nagi pinapabuzo da pason om gambal do kopi po siya nang usubab ka ma i Angelica OG kopi po siya nang usubab Jen Sylvester Hovwa kopi po siya Clay Ignatius kopi po siya nang usubab DJ Pete om Savyavi makikinangaw sa Bavi FM tabi pibabasan ko tahuadan Wadit Oyo kopi po siya nang usubab Maria Juhan, kopi po siya nang usubab, tarap ko tahu, miyampay pibabasan kumaday diyaw DJ Pete, kaditi Hansan Hidas, tumay mo, miyampay balakat, tosima, kumapaganakan, no? Om, kopi po siya nang ikumatayin, sanan tambahut, makikinangaw, da Saba VFM, na ikot vinasi aswaw, tumay mo, katawadan, DJ Pete, kadi Maria Juhan. Andong Junis Lime, kopi po siya nang usubab, tabi, tarap ko tahu, DJ, kaditi, katawadan. Dari ti Gabil kopi po siya nang usubab DJ Pete om Savia vi tambahut ko pa intanud do makinangaw diti ko sa himban do boss kadazan do bay na diti tabi pi babasan ko tawadan DJ Pete kadi pason mata di Terry ti Gabil Amin kan lagi ko masa vi tambahut tapi na di mamaso pa pabuzo da pason nga video zo diti maza diti live di TikTok sa Bavi FM nga siokyo tapi na ito osikap ko sa iti do sumako iti pason teko komik nga video zo nga sifaton ko da mga itngan migyan ako sa di Felsi Christy Olga Sam Chris Mamay James Sham Emita MM Suk om Ogumu po su suvay da da iti i da painsom po da i da TikTok da sa Bavi FM diti katawadan ko mga da iti pason nga video zo pagumuan da mamason na kapivo siyan da nung suvab ka Oh my, kan lagi kemari dia susah biar kita penai. Ampak hui do ikut do jam ko tu atau 4 minit do dong sebab penipu nanti kau iti babazan penakan hujau tadau kau tahu. Ma ina bawa do papa hambus do dapat do pason ngai video zuk ya tapi naik. Ma main lah pembuzo ngai video zuk atau pason ngai video zuk masa di tihivang do Facebook. WhatsApp, take it TikTok do Saba VFM diti pahumusan ko ipason nga video zo do aw na hide matabay na tapi na ikaw ano kinakata ko hozo matadi Janet Ongkino Vusak Cempaka